0: atin ralukil chukwa bantyo sa kuenak wal nakinara sinakires sa sainkachinan sa loklik arukwe wal naksat kanghelak chikwish renak kwang linchabil tseke utrenak kwang kakwiling kawilan sinatsol chishbanukili us sa kuchikuli kanghelak mahunchikuna kolaat o kanak salikutan ka inyinkiakwe nak wal nakatinra
1: Salikutan Cain, Lipoctesibala Tin Saich Olegil, Sali 104.5 FM, Nashkei Saich Ole, Chichunilep Lichuquabej.

0: atin ralukil chukwa bantyo sa kuenak wal nakinara sinakires sa sainkachinan sa loklik arukwe wal naksat kanghelak chikwish renak kuang linchabil tseke utrenak kuang kakwiling kawilan sinatsol chishbanukili us sa kutchikuli kanghelak mahunchikuna kolaat o kanak salikutan ka inyinkiakwe nak wal nakatinra
1: Salikutan Cain, Lipoctesibala Tin Saich Olegil, Sali 104.5 FM, Nashkei Saich Ole, Chichunilep Lichukuabej.

0: atin ralukil chukwa bantyo sa kwen akwal na kinara. Sinakire sa kachinan sa loklik arukwe. Wal naksat kanghelak chikwish renak kwang linchabil tseke utrenak kwang kakwiling kawilal. Sinatsol chishbanukili us sa kutchikuli kanghelak. Mahunchikuna kolaat o kanak salikutan ka inyinkiakwe nakakwal na katinra.
1: Salikutan kain, lipoktesibala tin sa Icholehil, sali 104.5 FM, nashkay sa Ichole, chishunilep lichukwabeh.

chijo que inza kaya ni kuslanan sa salikachol sa hong komonil hermanos o termanas ay ito sa salikachol na koy penile bukom para nakakirita kwa koche ka la 10:39 banan sa salikachol chiruli lok la honalain